wagulwe kabaka bakabaka ani akwenkana omulungi gwajuza etabaza zaffe n'amafuta ojuza ekikompe kyaffe nekiyiwa gwe adamu esala zaffe olwazi lwaffe yegwe lwazi lwange mukama gwe wekka gwe neesize mukama wakati mu mbeera neesize gwe wakati nga biganyi nekuteko gwe

Magulwe kabaka. Ani akwenkana mulungi. Gwajuza etabaza za fena amafuta. Ojuze chikompe cha fena chiwa. Gwe adamu sala za fe. Olwazi lwa fe. Yegwe olwazi lwange mukama. Gwe weka gwe nesize. Mukama wakati mumbera nesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.